Kubli pi baru ka step basuk bat wak mani pi kinong sngap kani kade ka akash vani shilong ka wan chi pi ulai spa sa punyo point ar meter medium wave ubirin ka bat plus pa andri pu sao kilahats ni pi dyang spa pi baru kinong sngap chekni ka station jungi minta ka step sngi pale ka khat pratrek ujelio arajar ar pundrio bat menta ngin yo apanya sedang no iki program jungi na kani ka station reshwa bi ne ya chaprang ma ka program gi jingwai aingo ngin ya pusan shomenta lo kini ki sembo jimpur khat jongani ka sngi Johan von Goet u angkum ni tang ka jing tip kam pat long ai ai ni dei ban le ai ai ka tang ka mon kam biang dei ban pen i da ki kam ni ni ya no sha prang mat ka program ki jing wai ai ngu men ta ka step ti na kam ta jong ni baro i wei wei ni don ka jing kemen ba ni la yo ya ka me ka besuk ba ni la yo thia suk bat men ta ka ni ka step ru ni yo ban ya sham pat ya ka ni ka step ba thmai ka ni ka long ka jing ker khu ka ba utrai u ya lam ba u don ring kat lem ba ni bat ha ka ni ka por ni yo ban ya ya sha prang mat ka ni ka program da ban ya snap men ta ya ki ar tali ki jing wai jong i wan da shi sha la men ha ki jing wai ka ba ila ai ka teng ha me nga sha ni ya Bạn bán buộc đã kể chuyện loài hát sở nghiêu, màu xiang.

Kitu pa kilong sa ki atli ki jingwa ji ba scan rules imli ki jingwa ki ba pidang shot singo bla agar teng khana tang kalusi ba phi singo ro ya ka khana tang jong u jali jang bat menta khadu e ban pen kut no artat ya ka ni program ngin ngap menta sa ki jingwa ji pang ulum so pa neng jong e kong selbi pasa.

kinos ngap rot dakatu kajing rai jong I council bi pasa shapang ulum so pebening ni lapoi roch wa kot jong ngani ka program mentak step ka program ki jing rai kasi kata ka program ki subatiang ya ka bapile osngo mentani ki tu jing rai pla pentem shapi

0: Euribor. May pailili ito ko doon.
1: Eme, ngapit baka doon em kutu ko siya plus F.
0: Plus F ayuli kata.
1: Mitip, haka ba ang kabang ibam, lara dunay ki nutrient bat ki vitamin, kakataya kamet, kabor perkat, wat ya kikam ki jam baman kasiru. Te, haba pitir ukha, uata, kamlu, kompenyang ya kadut, ki badan ya kasiya plus F, ki yo ki vitamin haringkat kajing tau janai. Pendon kam da kitiar ki badan ya kasiya plus F, na kabanta kajing im kababha na ki nutrition ki bapura, bat ban yo kajing muntoy kamtame haka kot kakya. Lapan mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.

bli phi ba ro kinong snap kani kadi ka akash vani shlong ka bawan chhi ha ulai spa sa punyo point armita medium wave ubian ka praspa andru sa kilahertz bat kum ju ro phila yak banyo sngo leng ba ka news on air app ha ki mobile ki jom phi ti ha kani ka por mentangi pidyang phi sa chi sien pat sha ka program ki subathyang ba menta ka stem te kum mangi la yo man ya tem yak kani ka ju hi ka program men ne ha ka wat ka mening kong bat menta sa kani ka la ka ba ar ba di bagin yo banya snap pat ya ki jirwa ki banaki

jingwa ki ba phear ba phear na ki nongwa ki ba phear mde chok ki to ki bangin la yo sngo mne ten rei ka jo ka program men ta ka stem ti sa chi sian para ka ni ka por bangin yo anya sdang no ya ka ni program tenam ta jong phi ba ro iwei pi wei ki ba don ka lat ban yo sngo ya ka ni ka program men ta ka stem tungin ye kan ut sur lang ba ki ni ki nongwa jongi da ka ban ya sngap shwa ya ki jingwa jong I ba desman rima ki sun ka jingwa bla ai ka teng nai ksiar bat ban buat bra jingwa a a b b k k

ki nongsga borok daga tu ka jingwa lemdangi iye ka jingwa jing I ba maxstar wajri ba ka kinwon ka ba longro kum ka jing pen kin ma nam da jingi ba lemdangi iye ki para briyo kum no ngin tep pangi iye uble ka tu kala poi ro chaba kot jong ni ka program ki sobat yang menta ka stem ka ba lawan chop hi na ka akash vanish long ni ai kuble pi baro iwe pi we ti apartment ta ya ka program ka ban bon

0: Hello, request line.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Bahab. Kum no pilong?
1: Nga biya nga siya yung client kibat.
0: Nga nga siya yung client bahati, pila kreditri ni.
1: Ha, nga laya linti yun ka.
0: Laya linti. Tapi ka slap lito mo?
1: Hmm.
0: Okay, tapi piko, piko aja rai yu, Bahab.
1: Ay, ba, bolan yung hindi.
0: Ka ba ongob no?
1: Black or white.
0: Black or white, so Michael Jackson. Okay, tapi ku amin pesap nipta jong no.
1: Pospol yang tu.
0: Mhm.
1: Yudro, Krishna. Dan tadi pengganti yang kau mesteng.
0: Mhm.
1: Plus yang baru tu Krishna. And to all the regular tu, tang mintai.
0: Okay, tu ada nama kan ada jong piro kau suatu day minta kesini.
1: Oh, kau tu, beri mas.
0: Tarai. Di to kan pun sama IP ni kejeng luar kan, mo. Di kubli shibun bahab. Bye-bye. Good day.
1: Okay, same to you.

0: Halo,
1: request line.
0: oi, kosan.
1: Kasta basuki pi ba?
0: Nah, kasteng baran tat yang.
1: Baran tat yang, before ni ini baran tat yang.
0: Ah, nesto paryong.
1: Paryong, ti pelaju fon teng ni amigi sini.
0: Ani labun sin na.
1: Oh, temu kenya sin bening kongen jang abang yo kremat pi day.
0: Di kong walang.
1: Ya.
0: Kong walang kong sim.
1: Ngam su tua.
0: Di kong walang lang kong sim.
1: Ngam di wene gitaru.
0: Oh.
1: Di ba renta tiang. Pi dang pi syat pi klan ba.
0: Oh, syat klan ha.
1: Mesti syat klan ba. Di pi dang li ayupat.
0: Nadang pudek besar siang.
1: Oh, mut. Kelong mo ka ba na yung pasyo to?
0: Slap ang sumay lah.
1: Slap? Tamaha ka kampat to mo
0: ah.
1: Kada iti piko abang sa juro ayo?
0: Ba Jim Reeves eh.
1: Jim Reeves? Okay, iti piko a juro ayo omno?
0: Ayo, pilihan to.
1: Okay, iti piko abang pesap subhapan na abang tajo no?
0: Eh, ti belasim kini ti balayok lan nakong.
1: Aha.
0: Saya kini di bawah ni po senang perjong. Aha. Di bawah. Bawah mu. Jangan aku jo.
1: Tahu kata. Di ngapin ngap EP dengan ika jurway. This is it. Jong Jim Reeves. Tengah ngit pinsu tenat kini ika jurway ma.
0: Aha.
1: Di kenyang ngap bentar jong piru.
0: Ah,
1: bye bye. Sedang ya phone mo.
0: Ah, bye.
1: Bye bye.
0: Bye bye.

0: Aro, lada day hasar ne hanong kendong. Ka kam rambat jingkit kli jingkit kentai. Ka long ka ba kia si bun e. Ki ha ban pek na du ka syat ketiu. Ka yau ka hat bat kumnu ban kunai bat ban pen biang ya baro ki badon hayeng. Kum badon ka jing ong. Ba ka jing iye bat ki ei baro ki sedang na la yeng. Ka yeng ka day ka pesara bat ka skul ba baning kong e. Ki kme ki kpa ki dayru ki nong hikai. Ki kai na du dangrit ya ki kun kumnu ban tip yau blei bat ban duai. Ki kai ban pulih kot, ban don akor, don buram, ban trekam, ban lekut, lek subah, ban long ki bakit kelik, bat ban tip ialah ki kamram. Nadu hentai-hentai, ki kemik kepat menjongi, ki don kerukom perkat, maka kentai kadai kenong ri, kenong sumar, kenong lum, kenong lang, kenong kha, kenong pun, kenong penroi yuk tenung tendai, bat kakur gajat. Kumta, haki pohon mensya, ki kentai kem jushim benta, haka sensyal kakadar. Yau senang la tip, kum nong dao nong ker, Unong kamai, unong gaji, unong ai bam ai sa, wapen biang ya ka yeng kesem, bat balik turtma, bat kit ya ka kia kesen. Kandi ya kerukom perkat, kala-kala, habalawan ke jenang ke jeng start, bat ka thok ke puli. Menta ki kentai, kila kiu, haki kerdan puli ki bapher, bat kila trey, haki kam ki babun jaj. Kum ki nong hikai, naduk ki skurit, haduk ki skulhe, ki doktor, ki nurse, ki engineer, ki officer, ki nong saj an, ki kam pulit, ki kam lajong, bat ki wei ki wei di. Ki las ngau thop ha, yala ki hok pat ki kamram, kem day siwok tang ki tu ki kentai, ki bat trey, ne siong tang hayeng. Ki kentai, leng ba ki kam ba ki trey, ki nok senyang, ha kaliang ka yok ka kot, kadang mat pen bit pen biang, yala ki yeng ki sem. Ha badan por, ki kentai ki so ki thang, ki thong jing thong, ban kunai ya ka yeng. Ha ki nong kendong, ki kentai ki long ki bat trey sitam, ha do kata kata. Nalo ki jeng trey jeng kata jeng ki lech ki lengkha, lang bat ki rang ba, ki bet sembai, ki thiu kan bat, ki ot keba bat ki wei de, ki kam. Nalo nang ta, habdan por, ki lech thaw ding, ki lech sa jan. Ki khayi, ki lech yau lech hat, ki ri jeng ri hala ki yeng, kum ki siar, ki blang, ki masi, ki senyang, ki ringap, ki donruk ki basu, ki batan, kum ki jan, ki shilya, ki kho ki syang bat ki wei de krang ban kham yo pisa ban kersyan yala ki ying ki sem jong ki ha ka lyang ki emlang salang ki ken thai what happening ka jing bon kam ki don por ban ya be ya ki kam yap kam im ha ba don ki ba pang ki ba yap hang ta don ki ken thai ki ba pentengan bat ngolem ki ken thai ki sem mentaru ha ki kam bhalang ha ki snong ki thau kum ki seng ken thai snong ki seng bhalang ki seng ke thai jong ki balang ki ba pher ki ai ka kri ka mon ka kti ka dyang nak mon ta ka bha ka myat jong ki snong ki thau lang ba ki ni ki seng ki ba pher ha ba don kam ki a mi rin ti lang la ka dei ki jing per khoch snong ni ban nya le per sha ki jing sneu ki em lang sa lang kum ka kiat ki drugs bat ki wei di ki kam au ria ban don ka shong suk shong shingan ki a be ki kam yap kam im ka pang si tom bat kanu kanu gi jik sham lanot ki trailang ba ki rang ba ha ba don kam ha ka liang ka sanchar ka khadar ne ka sain hima sima la shu shim ba ka dei ka kam jik rang ba kum ta ka jing don jo ko nong mi khmat se ki dor ba thau an am tang ha ka jala jungi he ne ka ri hi bro ka we ka duna shi bun e ha ka jo ka por pat bon ki kin thei ki long ki de khot jo ki seng sain per thei ba ki yutrei kam leng ba jung ki Abang kikran halau ke jengsen syar pat bak kamut. Badan kam ke jeng isi mentalang. Bat rai lang. Bat sen syar lang. Bat kentai bat senrang. Hendai kam day satya ke sen syar pat bak. Lada si teng naki nong song senong. Kim lak ban keren bat sim menta bat rai lang. Ngyo i menta. Ha ke jeng kelah jeng kepor. Ha buon ki dor bat senong. Kila kentup ya ki kentai. Ha ki eksekutif komiti jong ki. Ki kentai ki jatrai lang. Bat ki senong. Ki jelek si kijing alang, jong ki dor ba senong, ba kijing jit jong ki rang ba senong. Henry, dang don buon pat ki dor ba senong, ki bam pat ay rat i ki kentai, ba ya don menta ha ki executive committee jong ki senong. Ki kentai ki lanok senyang si buon pa, ha buon ki liang, ha ka bantai ya ke im lang ka sa alang. Ha ka ni ka juk jong ka jing kela, ba ka jing nang ka jing start. Ngi don kam ya ka jing atri lang, jong ki kentai, ha barok ki kam ki jam. Ki kan thai ki dei ban yo ka lat ban sim ban ta ha ka rai lang ha ke im lang ka sa lang la ha ki yeng ki sam ki snong ki thao bat ka san char ka khada ki dei ban yo lat ban kren bat ai jing mut halo ki emlang sa lang bat ban pet ya ke jing don kam ki kan thai lang ba ki khmat jo ki kan thai dei ban don ke jing tre lang bat ke jing ithu ya ke jing tre sitam bat jing tibet jo ki kan thai ki bala ban kren bat ban ai ke jing mut ke balai luit bat ki bala ban no sen yang syu syu habaro ki lang jong ke emlang sa lang
1: parlok nong sna bhaka program rampai ki kinthai pli asnga muntanya ka jingkren joi doctor mpr lingdo halor ka phangi kinthai ki long ginong yo banta ka banno sinyang na kamta ke imlang sa lang parlok nong sna bhaka ni ka porpat kinya pateng ya ka program rampai ki kinthai rak binya sna manta ke jing rajin kong lari hun maulong halor ka jingra pla ka teng ka dor ka kinthai bat mariang ka ut rumah

te palok nong sa pidang esa bangi baka akash bani shilong bakne gapor ngidan banwan lam shapi ya ka program ka surging in ba khani ka program pila ban yo sngo gejing rwai na i wei ka to ri ba pau nam jong kani ka rika si jantia ka jongi ta i long na i lit rana khat ngon ba kini gejing rwai gi ban pentam shapi ka long imat ka don ka daw ka ba ar ka long lada phim don ringkat

Tala thamo gi rangko kamata ni samay pa yanon po na ha do tuk tuk sani chamon na si mga chukoborangko krangska nagtamanangin yana kashwani silong garo program.

0: Haga studio ka jangi ka pamanta ka chan met ngi dan bat ngi ya I bai suk mar banyang iban batai bat pensha ngi halor ka phang ka jingpen mi ya usum bai tit la ne uta bengi te bhak te nang wei u mushroom spawn khoble shi bun kong bat ni pyang su phai phi shakani studio ka jangi te haka ban kong e I can get ka jinglam phrang halo ka ne ka phang bat ki ei ki jait tit ki ba jurap pat ba ba haka ne ka jilla ka jangi
1: ta khoble shibun kong e ka mo ga jing priang so bha ga jong phi shagani ka program ka ba manta mingin yo banya merging mut lang shapang ka jing pen mi e ki ni ki jat ten bat kum no ka ru kom pen mi ki sambai ten ti ki ni ki jat ten hi baro ka wei la ju rap la ni bat la ju pen nan kam ha ka india hi baro ka wei mo ga jalla hi baro ka wei ti kum ba philakli na ka jing kili ki jat ten e yu ki ba ki ju rap ha haka jalla ga jongi kumangi tip menta u tit uba penmi bha ka jalla ga jongi udei oyster ka bagi khot da ka khti nang wai oyster mo te utau tit budam nang ta ushita keru udei wei na ki jat tit la ni utau tit tung ka bagi khot da khtin khasi mo ki bagi la rep pat ba lang menta ba ikini ki jat tip ru ngila banyu i ha ki yo ki hat ki jongi ki ba ki nong rep ki jongi mo ki la ya di ba ki la stang ban shala ni kini ki jat tip
0: to khble shi bon kong ba ya ek tuka jing ba tai lam phrang ka jong phi khan dian ti ha do kan no por la ban bu ikini ki sembai tip
1: to khan dian la dangi pha shi ki sembai tip ki don la ki jong ki ta ki mo ki ta expiry date la ni ki ta ki jing bo lang mo hadu kat nu kila ban long te kat kum ka jing long ka jing man jo kamar yang hi ki semai tet ngi bingi la ban bo ka de bitang hadu po lai benai la da de ki tet ki badang kham baha bat ngi la ro ban bo na menta ki tu ki bam don ni ki refrigerator ma la ni kita ki jing pandai tha tingi la ban bo pe ha ka kamra ka ba dai tha la ni ki badan na ki jong ki jing pandai tha kom te ki refrigerator ngi la ban bo ye ki ha ki kin ja fridge bat ngi la ban bo ru ha ka minus 100 degree ma celsius te kata ga de karu kom bo bat karu kom penan kam ye ki ni ki sembai tin
0: te kum ki ek tiar thra ki ba don kam hakne ka bapen mi yone usambai tet
1: to a halo jong ki tiar ka bangi pen mi ikini ki sambai tet mo bangi khot ya ka ngi pen don kam ki tang ha po ka laboratory la ni kata kalap ka bangi la bu kerpang pha la ki jong ki kamra te ha po jong ki ta ki kamra kemut ngi don bet ya kata ka BOD kata ka biological oxygen mask ka bangi bu ikini ki

0: sembaitit nang ta kini kalcaru ke badai ki pengit jeng em ke bangi bu ling ba jeng ki media ni donru ka lamina air flu ka bangi penon kam ya ka ha ka bangin pen phia le pen khai kini ki pengit ten kumju ru ni don ye ki lamina air flu ko mangla ong biang nang ta ni donru ye kini ki pressure cooker te mde ki pressure cooker ki barret ki bangi penon kam hiyang de ki ki bakham he tingi khot iki pri ta ki autoclave kata ko autoclave pade ka dai na ka benta bangin sterilize ne bangin pen yap iki khnyang gi jingpang na ka bangi le surface sterilization iki chat tiar baro khot bat kum ju ru ni dan mo iki ni ki jakabu sembai ka bakerpang mo ka bangin bu iki sembai ki belak hamlong bat ki sembai ki belak long hakinu ki jaka bangin bu kita ki jaka ki bakham dai tha mo ta ki cool room bat kumju ru halo ajung kita ngi don ru kini ki kenjabi lor ka bangi bu e kini ki culture ki pinget tet ka bangi dangi la adab le tissue culture ngi bu e ki kini ki kenjabi lor ringkat ka don ka media po jongka
1: hatu kani ka mushroom spawn production le ni ka jing pen mi ya kini ki sembai tet ka don kampi sabun thai ban stang
0: Em jingsha lada mo ngi sedang shani barlen kam da don kam pisa than ko mangi penon kam mo mo ai phi men ne kom presho ko ka ngi la ban thi da ka bangi sedang sha di ibaret do mo ti hen rei lada ngi la mo ne itu i bangi ken show ibaret ibaren tingi la ala kan man thi kini ki autoclave ki bakham he ki bakot de kilak kilang ti kom kata mot ka shong bet ha ka ru company mi semba jong phi bat ka deman mo te henrei banyakran ha lor jong kapisa tinga tharai kamdadan kamthan kapisa bakham he mangin seng man pinmi kini ki sambai ten
1: te banyo pat ya kenika jinghi kai ma thrai don kam banyo ya ka jinghi kai ha ka bayade ba kenika ka jing sedang man pinmi kini ki sambai ten
0: oh ka jinghi kai ka ribadon kam ha ma ha bang ya dei bat kumno ban pinmi ki sambai ten namar bele yu ka shong hau sambai mo unong rap bapli unom tip re ki ai ki sambai ba bhane ba mlong ne basniew ka shong be ha unong pen mi u sambai tin te ka bambut hi ka training la ne kata ka jing hikai ban pen te ben ka don kam ha na mar ble yu khnang ba kitu ki mo ki ba pen mi u sambai tit kin snow thu e ka ru kam long ka ru kam man ka jong u kini ki pingit tet ke bad ngi don ha ki po ke la la da dei ki bala konta meniet la ni kini ki bala bit khnyang jing pang no ngem la shu ban pinan kam kamut ban ya dai kita ngi don kam ha ka ja training la ni ka ja jing hikai ban pin te bet ban so thu ya ka ru kam man jong kini ki pingit jing em mo ki bangi pin mi na ki lap ki jong ngi
1: ti shu bu don mo ki samlal ni ki belong interest ya kini ka kam te hang no la ban yo jing hikai halo kini ka kam
0: Okay, jing kai menta ki mo phila ban yo lingba jong ka ke vikir ki ai ka jing kai te na mushroom development center ki ai na icr ki ai kini ki de ki jat center mo ki bala kham pau ha ka jala ka jong ba kila ban ai phi ya ka training halo kumnu ba pin pin mi ki sambai ten te menta ru ki don kini ki online mo ka bangi la ban shupet online rei ngi sung thu pare ka ek bangi le da ka khti ka kham phel rei te ka mot kam pha bet la da ki para samla jingi la da ki kwa ban sheme ni ka kam ka bhai ki bekin net ban mi she kini ki mushroom center na menta kini ki icr bat ki viki ki la ban na ma ki don ki mo ki expert ki jong ki bi ki la ban batai ko mo ban pen mi la ne ban mo ban ai ka jing hikai ka babyang na ka benta ki tik pakwa ban pen mi ki sambai ten
1: to publish bun kong baya ya ka to jing pen shai ka ka jing batai ka jong phi te ha ka bai dei bat ka jing khut ki jing suba ha tu ga ni ka jing khut ka don kam ban em ha ka bai dei bat ka jing pen mi ki sambai ten
0: te to ha lo jong to ka jing ke li ba phi ke li mo ha tu utet udan kam em ka jing khut ho ot kom bangi tem mo na du ka bangi pen mi ki sambai ha du ka banda thong utet udan kam bhai ka jing khut namal nadu ka bangi shim ya uni u ban basa jing ba ma la ni utau sub street ka bangi khot da khtin anong way ka bangi shim da uni u ko ka mot yo ko ngi ha banda shat ba ha mo banda sterilize ban yap lut ke jing pang nang tangi sa tap ye ki kin ja pressure ku ka la ni ta ki autoclave te ka bamut hi ka jing khot ka las dang ba nadu ki tiar ki tar bangi pinan kam ni happen khuit ba hadu kapor bangin ai kini ki sembash ki nong rap ke jongi hadu ba ki trei mo ki shet iki skum ka ba ka jongki ha kapor ba ki ai sembai ka mot ka kti ka jongki ba ki trei ke ni ba khuit ba u tet hiu don kam e ka jing khuit mau takadau naduk ke kamera naduk ke rukom le kadiban long baik ke bakut bat kam

0: tamannya da namantakini ki jingpang
1: te kong baya mantangin phaino khan dia tha ka baye dei bat ka jingmun toy mo ha ka yo ka kot te hatu uni u mushroom spawn production la ni ka jingpan mi yo nus bai tit mo ka jingmun toy ha ka yo ka kot
0: hot kani ka long ka ba mun toy ba han mar ka mushroom mo ka ru kom pen mi ki sambai tit kala nang roi stat ba ha kini ki por ki ba mun ta bat pinyo iru ba kinong rep ki jongi ki la kham shim mo ya ka lat ka kabu kumnu ba kin mi shakhmat banya rep lang kini ki jat tin te hoat ka jing pen mi ki sambai tit ru ki ba ha ka quality kala shisha ban ya chakhmat mo ban ai ya kini ki nong rep ma kinong rep jingi ki de kinong rep ki bastat mo ki la sung thu la da usambai u ba kumnu mo u ba long malani uta u uba biang bha ban rap ladangi ai kinong rap ki sembai ki bashumalu mala uba khlempat pur bha mo utu pinget jing em ro hotu ko kabamut hi kinong rap lada ki rap ki la song thu bet ba kinai yo khai ju tet kinyo khai tang khen dian te kamut ngi song thu ang ni ba ka jing men to he ka yo ka kwat ala dangi pen mi phai kini sembai tet ki ba biang unong rap ru komen bat u yo khai ru ka junyo khai chung ka ba bon te hot te kani kamde ba ai jing men toy mo tangin nakabanta kini ki ba namanta ka yok ka kon aban pen mi kini sambai tet kan ai jing men toy ru kham tam namta ki long kemie namta kini ki sel ha group mo ki ba ki don ha ki shnong ki thau ki jongi da ka ba kum no hi mo i ita i group i jongki ki baret la ni mo ita i jilli i baret mo ki la aban pen mi yakini ki jat sambai tet da ka ba ki trailang but om dei tangka taru ndei habangi phai ru shaka mariang mo ka ega jing mentoi ka ba kamariang ka yo namar pinna pen ikini ki paro khon hadu ka bandar rep hadu ikini okhe ikini ki tet ka bamut hi ka dan bet ka jing mentoi nam ta kamariang kumnu ki ai jing mentoi mo ngi la ban pe ken dia la da ngi phai shikini ki nong rep tet jongi onda ki la dep rep namar ki rep bet da ki centang ka ba mo te ki jing tang ka ba ko mangi tep open kelas po hi hatien te onda kila dab yok hai le utet u chongki kile akum no ki shemi tu ki jentang kabala ne ki tu ki tet ki chongki ba kim long shu kim mi shu mo no tu jentang kaba kam dungeon pen mi shu kila banti da ka thliew nang ta ban tep yo tu u jentang kaba u bala dab ban pen mi isambai yo uten te kila ban le ya ka kom kata ka vermi kompos mo ta ka sbo we bat kan pen mi ru ka sebo ka bha bha ro ka ni kila ban pen nan kam pri ki ni ki chat sebo pri ha ban ai pri ki jhor ki jhap ki jongki sha ki jing pen nan kam ni ki ha karap ka riang ru
1: te ang ni song thu mo kong ba yana ka jing batai ki jong phi ka ni ka ru kom pen mi ki ni ki sbai tet ka jing mon to shi bun ha ka leng ka yo ka kot ko mo phi la batai men tan ru mo ki ni ki kin the ki ni ki self help group bat kum ju ru ka jing mon to hi ka ma riang kandian in poino hak bai dei pat pat kanika kot ka khia te balai la nyau ye kitit mo kum ka jing bam ki ba kong san ba ka bai dei pat ko kot ka khia
0: hoi kitit hi ki dei ki ba riu spa mo ngila ban ong haka haka liang jong ka protein ka vitamin ki mineral bat ki antioxidant mo ki ba ki don ka ma ka met ka jong ubriu ka duna ba ka fat mo la dingi pet ha ki ni ki kin jatit bat ka long ru ka bala ban te ya ka met ka phat ka jong priu hi bro ka we
1: ti ha ka bai dei bat bat ka ni ka ye di ya thiet ha ka nu ru kom phi pin ya yeu ye ki ni ki sim bai tit
0: ha ai to ha lo jong ka mo ka ru kom pin ya yeu ki ni ki sim bai tin ki don ki ni ki nong rap ki ba mo ki la mi shak mat mo te ni ni le kom nu nam ta jong ki la da ki don kam ki ni ki sim bai tin ki la shu phun ye ngi mo ngi don ka jinga trailang ro bat na mushroom development center ka ba ki don ki nong rap ki jongi mo ki bala rap tet la ka tu ka ni snam ki ju shim ki sembai da ka ba ngi pen poi bi chala ki shnong ki jongki mo te kata ka de halo jongki sembai tet ka ba ngi le an rei halo jongki ni ki ki tet pa de on na ki nong rap ki jongi ki la dem ban khen bat ban chalan pa de kamot ki chalan be ha ki yo ki han bat kum ju ru ki don ki ba shalan ru ha ki ni ki restoran mo ki ba pen mi ki ja jing ba ki ban shet ki jing bam tin bat kum ta ter ter mo ki la ban di ki ni ki ja tit ru tang ha po ki shnong ki thau ki jong ki ru bat kum ju ru mo ha ba ya dei pa de ki ni ki sembai tit pa de kamut ni ya di be ling ba jong ki nong rap ki ba pen mi ki tit ban

Hashaban pun kod ekho khubor sa sian ki mat ki bakong san. Kajing pun khubor ye ki jait pun riu riu lom kalong ka bakong san om tang na ka benta ka than hen rei na ka benta ka im lang sa lang bat ka ri kum jo ong ka President Draupadi Murmu. Kintu sembot menteri rangba ubak preston ten song ye ki nong ye ki syak tangan hari lom jantia halor kajing ti doyong ban pen sange no ya kajing syak tangan. On sedang ai tender no shen ka sorkar jala ban pen itinat ya kanan polok lanik awards leak. Wanra kaki ichi DC khasi Hills Autonomous District Council ya ka mangting ka jung usnam 8000 riyo arpunyo da ka jing angtat banduna pisa hado khan riyo point khandai phu arlak tingka katu ku khubor kalakun kabla wan chapi na ka akash vani shilong so bhaban ban am menta ya ki program ki ban bun kata hakapor prabaji hado por pra saupsan phinyo sngo ya ka news headlines da ka phareng banbut da ka program in the spotlight tonight but nang ta pat banbut da ka news ha ka hindi but ka english kanik de ka akashvani shillong.